0: ci ti disse profezza studeni.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy!
3: Enjoy! Oh, sto tvoja ta muzika!